si vous m'avez son boy appelé, je suis dans la botte. Dem peri best chou nan best kom le chan rey wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la wè la